mukama ebazibu kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwe gwakola ki? Naye ka mbabulyeko kino, abamu kuffe tuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 90. Gwe bwe kitaba kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ndi bize musoma ne ku Sande nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni ezaffe kati za bei. Tubeera ne ziwoda za wikendi, Sande, lunaku lwonna. Zine ngoye zetutunda ze fashoni. Kati te nina ogendako e Congo, nina ogendako e China. Kati musumba ne bwombanga omaze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Kitegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamuli wano Katonda agamba, sooka obeerewo. Sigaza omutwalo ogwo. Sigaza enkumi zezo zofuna buli lunaku mpaka nga maze okukolamu omuki? Niizo okuweeraawo n'ogamba, Katonda yaba yagala osigalewo. Osigalewo okowole. Osigalewo okyuke. Mumbuliza akulina. Gwe sooka omutunuulire. Tunuulira kwakulina nye yenna. Omulaba oyoyo nga yakutwa obukadde 75 bwe buti. Nga gavumenti yamuwadde sente z'emiyogo oyo. Oyo gola byoyo. Asigala asinza bwati nga bulijjo. Amu boba nazo osinzo no, kankwateko ne kusa. Ai kato. Olabirira agabbi anti agabbi. Agabbi te. Tolaba ongoleke ensawo yawo ku ntebe. Boba nazo. Sinza Katonda wemme. Otunuli olabe twagala waddaga. Olaba otereka mitwalo 50 emitweto osiga osiba otunula. Embwa zaakuno zitambula ekiro. Embwa zikonkona konkona ng'omenya olinamu 10 olwo wasuza omaga amaga. Okimanyi nti bwoba nazo nga ntonotono birina emitwalo gy'okkumi 20-30. Obeera bulungi nnyo okwebaka webaka. Akati gwe teeka 2,000,000 mu nsawo. Otambula ogamba ye maamona anzijirako. Bano si be bakifeesi. Let me tell you, tewali kikyuse mu gwe n'eki. But you can't handle what you have. You feel excited. Onze n'okumala ennaku 2 nga tolya na mmere. Nze sente zange nzirina. Ati njala ebooti tekuluma we. Oba mulya mulye nze sijja kulya. Haleluya. Mukama akuteekateeka okutwala mu binene naye beera mwesigwa mu ekyo kino ky'okola ki? Haleluya. Olemedde okuwa eky'ekkumi ku mutwalo gw'ofuna oba etaano. Gwe bakuwa obukadde 5 gwe ojjeko obutaano gwe. Oyoga Mukama Katonda bannange. Zino sente wazimpa. Ate nkuweeka 5 ya kato nzikuddize. Imira ku bigere byo, imira ku bigere byo. Bwe munaasigala.
munywerera mu kifo ekyo ne mutasaasagana, nange ndikola ki? Ndibazimba. Ate ndibasimba. Haleluya. Katonda ina omulimu gwatukola mu bassebo ne banyabo. Gamba ayi Mukama. Onzimbe era onsimbe. Onsaasire olw'obutamanya n'ennyonoona n'ensobya n'ekifo kyekyo ontaddemu n'enkivaamu. Naye onkomyewo Mukama.

0: verses 8. Tuseyo msomi wange bakumpira akazindalo tusome
1: Yokani ekisooka munana
0: agambye ati
1: gambye bwati bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya ffekka so n'amazima tegali mu ffe.
0: Twekyamya ki?
1: Bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe.
0: Ye.
1: Bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima.
0: Bwe tukola ki?
1: Bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twogera nga tetwonoonanga tumufuula mulimba so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe.
0: Amiina. Kubira ekigambo kya Katonda mu ngalo. So mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu, njagala owulirize kubanga leero lwenaku lwaffe olukola ki? Olusooka. Nkusabidde Katonda akuwa ekisa 12:00 zikusange wano. Waguza fubanga bw'okola ki? Ebya bulijjo obadde obeera awo n'ogira awo n'odaalimbamu awo nga nja kgenda nga buzibye. Naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko 12:00 zikusange wano. Mu linnya lya Mukama afaani. Kale osobola okikola ne bw'oba oli musomesa 10:00 essomero libali bannyuse 10:10 so 12 kati mwe bamaama. Amiina. Ne bw'oba oli student 12 okisobola kubanga 10:00 muba munyuse si bwe guli? Mukama yeebazibwe. Uliriza sizoni eno mu phase 1 ey'okusaba egenda kubeera nkulu nnyo okusobola okuyingira mu phase 2 gwe gugenda okubeera omusingi. Haleluya. Tugiyise power of confession, amaanyi ag'okukola ki? Okwatula. Agambye bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya ffekka. Eyo oluzungu egamba twerimba ffekka so nga n'amazima tegali mu ki? Muffe. Kambuza ekibuuzo. Bameka abagamba nti foundation tuli bulungi, buli kimu kiri holy of holies. Amiina. Bwemanga sifunyeyo mukono kitegeeza ffenna twetaaga okusaasirwa. Haleluya. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe ye waaki? Kwa mazima era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna eby'obutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esala gye tugenda okusaba phase 1 egenda kuba sala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Oboolyawo ebibadde bitusibye ogenda kuleveddako

0: ebibadde bitulemesezza okulaba ekitiibwa kya Mukama bibi. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba n'okumanya ekyokkola n'otakikola ekyo kiki? Kibi. Jjukira Omwoyo Omutukuvu wa bujja. Omwoyo Omutukuvu alinganga muko weewumbeko, ekibi kimwesitaza mangu n'abikolaki? N'abivaamu nadda ebbali. Mwe ne musigaza kalizima, ne musigaza sitayiro, ne musigaza ennyimba, naye nga ye ali waki? Gwe okumanya obumanya nti saawa nina kutuuka ku saawa 12 n'okimanya mu mutima gwo nga tewali nakikutte, tewali nakiki, n'otuuka ku saawa emu n'ekitundu, mwomutukuvu aba yazedde ebbali, nagamba ono n'ekyokkola akimanyi naye asazeewo okukola ki? Nga bw'ayagala. Praise the Lord. So mu sizoni eno tugenda kuba tukaabirira Mukama, tugenda kuba tufukumula emitima gyaffe, tugenda kuba twenenya. Waliwo amaanyi agali mu kwatula. Praise the Lord. Eri mu kubikkulirwa essula y'okubiri Bayibuli egamba mujjukire wawe mwakola ki? Mwe mwagwa, mwe mwaseerera, mwenenye. Bassebo ne banyaba ekyamazima bwe twekebera buli muntu alina we yaseerera. Kati this time tuzzenga ki? Nga kanisa. Omwoyo Omutukuvu bw'atuba mu ttooki bw'ati nga 40 tulina we tukola ki? We tuseererera. Bwe mutaba birowoozo akamwa kaseerera. Weekanga oyogedde n'ebitalina kukola ki? Weekanga ogeyeza ne Masiya ng'oyogedde ebikulu kwani ku Masiyawo anti weemulugunya. Ne Yesu nakola ki? Naye nga Yesu yakukolera buli kimu kyaggwa. Praise the Lord. So tugenda kubeera n'ekiseera eky'okwenenya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go. Once you understand, kasitote gere chivichu, no chenenya, emizimu jiduka budusi na jigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno n'agenda n'ayenda n'aggyamu olubuto kyama nga tewali amukoze eki, amulabye, n'ayambala bulungi yunifoomu ku Saturday, n'ajja n'ayingira ku kituuti n'ayimba. Mukama yeebazibwe. Ne tugamba, oh sister, obadde obuzeemu wiikisi bbiri, mbadde mulwadde. Ffenna ne tukola ki? Bambi abadde mu ki? Naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi, okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki, nga buli wetulabika bwe tuti maaso ga Mukama, eggulu ligamba abo baayiba omusaayi. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya, oyo yakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki, naye ffe ng'ekkanisa kituggibwako. Praise the Lord. Kyovula Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tunaayima okukola ki? Tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya, awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula bwe tukola ki? Luddemu, bwe twatula. Yogera, kisome, mpulire. Olomwenda.
1: Olomwenda. Bwetu atulebi bibya.
0: Bwetu atulebi bibya.
1: Yewa amazima.
0: Yewa amazima.
1: Eromutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
0: Watya nga tetwatudde? Ye Mukama ajjudde ekisa n'okola ki? N'okusaasira. Naye atulinze tujje ku Nnamulondo ey'okusaasira. Twatule. Bwe tusigalayo nga tetwatudde, n'ekisa kye tetusobola kukikola ki? So atulinze tukole ki? Tujje. Okusonyibwa kwe kuli, naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki? Agambe bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe, ye wa kisa n'okusonyiwa n'akola ki? N'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki. So weekend esaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya, nga twenenya ku lw'emisingi emifu, twenenya ku lw'ebirowoozo, twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kkanisa. Owulidde bingi n'oyogera bingi, kati kati saawa ey'okwogera ekoze eki? Eweddeko. Kati saawa ya tukitwala kyaffe, katugamba Mukama tusaasi. Amen. Amen. Njagala ngendeleko mu kitabo kya Daniel esula ya 9. Nkulage ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda, tandikirawo.
1: Danieli 9. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya, mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye, nze Danieli ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika, gy'emyaka 7. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
0: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira. Aha.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
0: ebibukutu. Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu, nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
0: Togenda kwesiga vvu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde.
1: Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula ne njogera nti.
0: Sooka owulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula, kye tubadde twogerako okwatula. Ayogera ati.
1: Ne njogera nti, Ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa, otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo, atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona.
0: Twakola ki? Twayonoona. Atandise. Genda maaso tuwulire.
1: Era twakola eby'obubambaavu n'eby'obubi. Era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. So tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe, abalangira baffe ne bajjajjaffe.
0: Soko komawo, ojja kuddayo weesomere. Buuka ogende ku lwabiri. Ojja kuddayo gisome essula yonna olw'obudde.
1: Lwabiri. Awo bwe nnali nga njogera.
0: Bwe nnali nga njogera.
1: Era nga nsaba. Era nga njatula okwonona kwange. N'okwonona kw'abantu bange Isirayiri. Era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange.
0: Iye.
1: Olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange.
0: Iye.
1: Weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba.
0: Iye.
1: Omusajja Gabulyeri gwe nnalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'awuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi.
0: Komawo. Mukama yeebazibwe. Ojja kuddayo, actually boddayo essuula eno nga tonneebaka, ddayo ogisome yonna. Mukama yeebazibwe. Osobole okutegeera kye mbadde nkola ki? Njogera ku kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Danieri naguno omulembe gwaffe. Ye Danieri agenda okwezula ng'ali mu busibe, nga musibe bali Babilooni. Era Danieri ebyamutuukako, akuba ebimu tebaabiwandiika, naye Danieri baamutwala ne bamulaawa. Yali mulaawe. He was castrated. Mukama yeebazibwe. Olw'ekibi ky'abaganda be. Isirayiri yali yakola ekibi, bannabbi ne bajja ne balabula ne balabula ne balabula, naye Isirayiri n'akola ki? N'agukuba. Nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne kitulabula ne tubitwala nga byaki. Naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period, obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira, ne bajja ne bakuba Isirayiri. Ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba, ne bagikuba yonna ne bagimenyawo. Ne babatta nnyo nnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babilooni. Danieri mwe yakola ki? Mwe yagendera. Kiringanga w'onoolaba Kampala, Kampala ogiraba erimu abantu 3,500,000. Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula nemufikkamu abantu 200,000. Ne babatwala e Nairobi, naye nga Kampala ebizimbe byonna ku ki? Tinakiso bwe kyali. Naye nga kiki ekyaleeta obuzibu? Kibi.
2: Kati Danieri aba abikkula ebitabo bw'ati. Agwa ku bitabo, agwa ku bunnabbi. Nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki? Kiweddeko. Bwe giggwako bwe giti, mujja kuba baddembe. Bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba kwe tubadde tusoma. Naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri. Amen. Amen. So ye sala gye tugenda okuba nga tukola ki? Tusaba mu feeza n'esookanga egenda kuba yakwenenya. Danieri n'ayimirira ng'ogu n'ataasa ekibuga n'ataasa ensi. Era olabye mu ssuula yaabi akanyiri akabiri, malayika wa Mukama n'ajja. Kitegeeza Mukama yawulira okukola ki? Ne bamusindikira Gabudyeri mu ki? Mulamba. Mukama yeebazibwe. Ndi wano kuzzaamu amaanyi. Friday bwe tunaatuukira, Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth, eri obulamu bwo, eri ennyumba yo. Kabirira Mukama. So musawe eyokwenenya tokoma ku kibi kya kanisa, naawe misingi gy'obimanyi. Abamu wagenda n'okulokoka ng'olina ba X nga 7. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu n'omagalalamu ku katono bw'oti bagamba mpozi ndi mulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki? Kwenenya kae Mukama tusaasi. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bw'eti.
0: nga mulowooza muli b'amaanyi naye ng'ekibi kikoze ki kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwe kiti nekibateeka mu saakozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka kitegeeza waliwo omigugu abantu obuzito bukola ki nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu tolaba nti waliwo ekikyamu ate nga tugamba fe foundational truth truth ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala so ye wiiki eno gye tukola ki tetulimu nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi mwaka mulamba nga tetumutegedde n'atukolera ne pati nagamba namba isi pati naffe ne tugenda n'atugabula ekijjulo ne tulya ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka nagamba mbeba kati mbakutte bonna twagala tuyite Mukama ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli ng'alingiza bulingi nagamba wano tewasoboka kanve wano haleluya haleluya so tugenda kabira Mukama ye wiiki eno gwe musingi guno feeza esooka tugenda kuba twenenya tosabira kirala kwenenya then feeza eyokubiri omusumba ajja kubanga atulungamya mu feeza eddako biki bye tulina okusabira mayumba gaffe biki naye tugenda kusooka na musingi gwakola ki n'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amakango ku lw'abaana bo ku lwa buli kimu emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya gimenya menya emisingi emifu menya omwoyo gwa poligami genda genda wenenya wenenya nogamba Mukama tusaasire haleluya tewaffe tuli kumi na babiri bamaama baali bataano naye lumu muzeeyi wange yangamba mutabani besaabala sijja bagamba naye nkukuutira mutabani aŋŋamba olwo amaze okutegeera amazima lokosa naŋŋamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyalawo kooli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi ate yankoma kyo ne nkiyiga n'ekiteeka wano ku mutima era maama wummula naŋŋamba nze ekimbonyaabonya ekyo kati gye emisingi emifu tebamenya bimenye nkumenya olina kwenenya okwenenya kwe kumenya buli wewenenya osaasirwa ensi omwoyo ekuwa obuyinza kati buli wosaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki kubanga toliiko musango munzikirize tukome wano bira omwoyo mutukuva engalo ez'amaanyi.